Nese wan kra na tena yi makokro so ani ho hirei. Akro. Adie ni nesu tu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

mi bandana ya no ya mío ogwa weni ekura tu bi tu bi tu bi minia ekura tu atu atu atu afani oku sani sa ogwa Yesu Kristo wo wai ah otira me na mi yari to mi swa che ah na Jesus na you put it in the way ah.

yat yet zin a yapa. Yat yam a yapa fom. Yat yam a mani mangwase. Yat yam a mani nan fufwa sreme.

0: wa wo yede sabre wa ye kwaje nyankopo ana wo don za so wa no ana wo je problem no ye fa to jai ma ye kwaje ye nyankopo wa ti ati yo je wa ko ko ko so a pa pa bimo bimo bimo bimo ra sa ni ba ta sa so wa ta ni wa sia hey sala fe wa ma wa sa ko ko na ti ati fu pa mai
1: Why you not put up with some cool? And if you are not sure yet, you will be here. Now, who be now? See, I'm a woman. Fear not. Lahi san taliba esan san minya me mano enaka me aso yire me ani nyina be hunya minya me metume ye so me tire mo dende enya mu tuo sani awu wa peja me no se me wonto me fria na me wonto ma pa me ba e wa yeye mu a wonu ma ne die kaseye wona peja yeye ntuma e fira me me ba se komo nti me wa yeye mu a me ba wona ma me suo no Enshirano, ebiye bi enshirabe bi enshirawo. Mensuro, menwo sumu fu fidiru. Obetum, mekanegusu.

So ready to be here to man. Nipa ne sorry kase. Inti jama moni ni yango pobe tu dena ye juma. Ubiya, no boy drama ye. O yango pobe tu dena ye juma. Odo fo. So yami tu ubi beye juma. Di jama mo amani ansa. Uwe ya guai, uwe ya guai. Ena so yami tu ubi beye juma. Di jama mo amani ansa. Ojo. Nipa we beye juma. Di se adi abeye no. Jidi.

Omodi na fa wo di nyina yema awade. Jumani atene. Nyansa ni mtiya.

Awurade ti wa sori e. Se ye ni owura. Mira, ayebo. Hey yo, what's up? The medicine amma wasem. Na ya cha wasem mbe. Nenia. Uya Yesu wo abraponi na.